Then in the morning, good morning, good morning, good morning, good morning! Kay Tagal by Mark Carpio. Only here and still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. With yours truly, of course, Mimes DJ Max. Good morning po sa lahat mga classmates natin dyan. Sa mga Tapsian parents po natin dyan. Good morning, good morning, good morning! August 24 is our date today, mga kapatid. Araw nga po ng Lunes. Balik trabaho, balik eskwela. Kaya sa mga oras na to, yung mga iba dyan for sure, nagmamadali na on the way sa kanilang mga trabaho. Or yung iba naman late na sa kanilang mga klase. Dinamaan yata ng Monday sickness na tinatawag natin eh. Kapag araw ng Lunes, medyo tinatamad ka pa niyan bumangon talaga. Medyo yung katawan mo nandun pa lang sa araw ng Linggo. Kasi parang di mo nasusulit ang Sabado at Linggo eh. Parang dumaan lang tapos, yun na yun. Nagkusot ka lang. Pagsampay mo, Lunes na. Ganong kabilis ang panahon guys. Tignan nyo, last week na nga po ng August ngayon. Nasa uling kabanata na tayo ng Agosto, muli na naman tayong dadako sa panibagong buwan, ang Bear Months. Diba? Pag Bear Months pa naman, ang lapit na ng Pasko para sa atin yan. Ayan, tanong, nakapag-ipon ka na ba para sa paparating na Disyembre? Ilang buwan na lang, magbabagong taon na naman. Ganong katuli ng panahon. Parang kailan lang, ikaw pa lang. Ngayon, iba na. Para po sa inyong mga morning messages, shoutouts, greetings, song requests, pwede nyo pong ipadala yan sa ating text line na 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Feel free to check me out as well on my official webpage? May sarili naman pala akong webpage. Facebook page, ayan. Propromote ko rin kasi yung website namin maya-maya. Our official Facebook page, that's DJ Max. And syempre, ang ating website para makapakinig kayo saan man panig ng Pilipinas, saan man dako ng mundo, that's tops2011.com. Diba, napakinggan nyo nga po nung katatapos na palarong bayan. Taral na hakot award ng Tops eh, no? Meron talaga tayong mga early bird na listeners. Yung, meron pa nga yung time na on the way pa lang ako dito sa booth. May nagme-message na sa akin, DJ Pabati po kami, kanina pa kami nakikinig. Yung hindi ka pa nakapag-time, inakapag-message na eh. Ay, parang unahan na lang sa message ba, ganun. Mauna siya unang mabasa, di ba? Anyway, good morning po sa mga Tapsians natin dyan, sa mga classmates natin na sa mga sandaling ito'y nag-aalmusal pa lang. Bakit parang medyo late ang almusal mo, kapatid? Bakit parang ano na yan? Papunta ka ng lunch? Good morning, DJ. Pwede po pa-request ng Pumipitik at Bumabayo by DJ Rowell. Thank you so much. Pumipitik at Bumabayo. Asakit sa ulo na song request na yan. Ay, patuloy lamang po ang panguli ninyo sa ere eh. At abangan ko ang inyong mga mensahe. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Cap of Joe with a song called Multo. Back to back with Rob Daniels' Miss Miss. Keep right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. With yours truly, of course, mine's DJ Max.

8:49 in the morning. Good morning, good morning, good morning! You're still up with me, mine's DJ Max. Till the hour of 12 noon, mga kabatid. Mahaba-habang oras natin pagsasamahan. Naway, huwag niyo kong iiwan. Di tulad ng iba dyan na nang iiwan na lang. Sa mga iniwan dyan, lagi nga natin sinasabi, buti nga sa inyo. Sa mga di pa iniiwan, oh, ingat-ingat, mamayang mga 9:31, baka iwan ka na. Anywho, for your messages, shoutouts, and greetings, feel free to send so at our official text line, that's 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Shout out natin yung mga kaibigan natin dyan na may hangover na pumapasok sa trabaho. Isa po kayong mga bayan. Sa mga estudyante natin na nandirito ngayon sa booth at ng Google, ang sabi ko isa lang yung tawaging estudyante pero dumating silang apat. Ayan, good morning po sa inyong lahat. Hindi na po pala tayo tinted at nakikita na talaga tayo ng sambayan ng Pilipino. Ewan natin kung meron tayong ambag sa lipunan. At yung isang estudyante ay napakakapal ng mukha at kinuha ang aking laptop. Ah, diba? Ang sabi ko, basahin niya. Ang ginawa niya, kinuha niya yung laptop. Good morning, DJ! Pa-shoutout po kay Martang Inday at Judy Kumba. Ito talaga mga ano natin itong mga suki sa text line natin itong mga. Padala nga po kayo ng lunch dito, medyo nagugutom na ako. To Ma'am Hena Marie, kung nakikinig ka man, Ma'am Hena, wala po akong lunch ngayong Monday. Lagi na lang ano, kada ere talaga nang nanlilimusan ako ng pagkain. Uy, maraming maraming salamat sa grade 11 ABM na nagpadala ng sopas dito. Ito'y ano ha, kusang loob, walang pagmamalabis, walang ano man tawag dito, pamimilit. Ito'y bukal sa kanilang mga puso. Puso't atay, balun-balunan, lahat-lahat na. Congratulations sa ano ha, sa Top Santiago na nabalitaan ko ang galing daw ng performance nila sa kanilang radio broadcasting. Special mention to DJ Lay. DJ Lay na nabulol daw. Sir, shout out. Shout out to Sophia, Andre, and Zaihan. Kung nakikinig man po ang kanilang mga magulang, eh sana po. Ay, Chelsea pala. Sophia. Sorry. So, Chelsea ba? Tama? Oh, sorry. Sana ko ay Sophia. Wait lang, mukhang may nag-chat at nagpapa-shout out dito sa ating saan na ang Taps? Nakalimutan ni DJ Echo kung saan located ang Taps Santiago. Ito po'y located along basta Mabini, Santiago. Nakalimutan ko yung Ebore Street yata to. Papasok ng NFA. Sa gilid ng NFA. Kung hindi mo alam DJ Echo, eh, tanong mo na lang sa tricycle, for sure, idadala ka niyan sa Taps Alicia. Anyway, let's get back to the music. I've got here a song from Amnesia. From 5 Seconds Summer with a song called Amnesia. Back-to-back with Lil Mix Wings. Right at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real radio.

9:16 on the clock, and you've just heard a song from Bonnie Tyler with the song called Total Eclipse of My Heart. Still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. With yours truly, of course, mine's DJ Max. Kapiling nyo pa rin po hanggang alas 12 ng tanghali. Aabutan ninyo hanggang inyong mga pananghalian. So mahaba-habang oras nating pagsasamahan. Hello, DJ. Good morning. Wala po bang cancellation ng klase? Bakit? Anong meron at ano? Anong hanas mo? Merong cancellation na nagaganap. Diba? Dahil makulimlim, dahil... Hindi ba ganun kakulimlim? Sakto lang naman, diba? Pero walang ano ha, parang hindi ganong sumisikat si Haring Araw sa mga oras na ito. Walang cancellation, bagaman merong banta ng bagyo, diba? Ngayon yata? Ngayon ba? Ngayon pumasok. Ngayon papasok si ano si bagyong sa Saudel. Typhoon Saudel na under siya sa ano, super typhoon category. Pero hindi naman siya direktang tatama sa kalupaan since ang dadaan lang siya sa Northern Extreme Luzon, Extreme Northern Luzon. Northern Extreme Luzon. Pero palalakasin niya kasi yung habagat eh. So, atakin niya. Magkakaroon pa rin ng manakanak ang pag-ulan sa Luzon. Yun yung hanas mo sa ano? Sa cancellation? Malabo yun, kapatid. Pumasok ka. Anyway, para po sa mga nais magpadala ng mga mensahe, feel free to do so at 0935-810-8217. Supposed to be meron tayong question of the day ngayon. Yung sino ba ang mas madalas magkamali sa argumento sa isang relasyon? Babae ba o lalaki? Kaya lang bukas lang natin i-QOTD. Pagkat ano, may mga napapatay mga estudyante na itong student broadcast. Shoutout po kay Jessica Gapusan at Seleni ng Vintar et Chagwe DJ. Seleni, eto po si Seleni na lagi na lang sina-shoutout ni 0985. Na nangangarap daw maging kagawan. Shoutout po kay Seleni Marites, sabi pa. O bagay nga talaga siya maging kagawan, di ba? Pambansang Marites. Sabi nga nung ano, may isang politiko na dati daw siyang kapitan. Wala na daw tatalo sa pagiging chismosa at chismoso sa mga barangay captain. Kasi daw, alam daw niya lahat ng chismis doon mula sa mga kabit ng mga kabarangayan niya hanggang sa nawawala ang balde ng kapitbahay niya. Yun yung ano, yun yung pambansang chismis ng mga, ano tawag dito, ng mga kapitan niya. Alam na alam nila lahat eh. So ganyan rin pala si Seleni. Pambansang Marite. Bagay niya maging kagawad. MDJ, what time impeachment trial mamaya? Thanks. Bakit akong pinagtanungan ng impeachment trial? Hindi po ako kabali dun eh. At saka hindi ako, ang tawag dito? Hindi ako in-update ng Senado. When DJ Marites din yan si Seleni, matulungin yan ngayon. Ngayon sinasamahan niya mga nagpapagawa ng medical certificate. May balak yata magkagawad. Hindi pwedeng matulungin lang? Hindi pwedeng likas sa kanyang pagiging matulungin, ganon? Bakit parang may nakikita akong mga estudyante ko na... Nakikita ba? Wala na... Ay, wala na nga palang team. Shout out natin si Kakay, si Abish, si Lorraine, si Miss Navelga, tas si The New One. Ha? The New One? Kailangan pati yung apelyido, kailangan ko i-pronounce. Lorraine De Vera, tapos si Miss Diane, ayun, si Miss Diane Navelga. Tama ka na dyan, Abish. Abish na, yun na yun. Okay na yun. Nadidistract ako sa mga estudyante. Na to, pwede bang umalis-alis muna kayo dyan?
Ito ang ayoko na kapag wala ng tint yung salamin, ikitang-kita na tayo. No, ito rin mga bata na to. Anyway, I guess DJ Echo is currently tuned with us right now. Nakikinig ngayon sa atin si DJ Echo. What's up, DJ Echo? Meron po kayong pakabangay na bagong mapapakinggan sa airing. Bahala na lang siya sa sarili niya. Shout out again, Idol Elmer Subia from Ilagan City. Big shout out to Elmer Subia from Ilagan City. Marami akong kakilala mga Subia na. Pero hindi mga taga Ilagan. Usually mga taga Kabatuan, ganyan. Ang alam ko ah, na... Tama ba? Doon kasi yata kasi kami kumukuha ng bigas. Basta Subia family yun before. DJ, ano pong text line? 0935-810-8217. Yan po ang ating official text line. Si DJ Ego po, yung etoserong di... Yes po, siya ang makakasama ninyo. So, silang bagay mag-tandem. Shoutout natin si Boss Marjo na yan. Ang pambansang chip engineer ng TAPS. Bakit may binubuhat ang isang to? May props naman yung mga estudyante ko na to. Para sa naman kaya yan. Anyway, for the meantime, let's get back to the music. I've got your song from Carpenters with a song called I Won't Last a Day Without You. Back to back with Dionne Warwick's I'll Never Love This Way Again. For the meantime, let's get back to the music. Keep it right at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

0: Hi, Besh. Kumusta ka na? Nasa public school ka na pala? Ang laki ng sahod mo, syempre.
1: Oh, Besh. Eto, kagagaling ko lang sa mall. Bumili ng bagong CP. Pang-selfie.
0: Ay, magkano kuha mo niyan? Kung hindi ako nagkakamali, 40,000 yan ah.
1: Mura lang, Besh. 2,000 lang muna. 36 months, 2K.
0: Ah, eh, yun lang.
2: Enjoy the best of love songs.
3: Here I am.
2: Your mellow songs.
3: Hello.

Yes, or the song from Survivor with the song called The Search is Over. Right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. Anyway, good morning, buding po sa lahat naman nakatuning sa ating programa sa mga sandaling ito. Hello DJ, bakit parang malungkot ang boses mo? Hindi naman. Mellow lang talaga yung boses natin sa mga sandaling ito. Medyo seryoso, gano'n. Diba, alam ka naman, mag-joke tayo, tapos ganito yung background mo na napaka-mellow, diba? Wala pwede kayong mag-request ng mga mellow songs, slow rock songs, love songs, or kahit anong mga theme songs din niya yan. Maaaring mga hugot songs na maaaring makapagpanumbalik ng mga nakaraan, hapdi ng nakaraan din yun. Tamis ng pagsasamahan. You may send so at our official text line 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. DJ, bakit wala ka sa Banchetto kagabi? Siyempre, kailangan ko rin magpahinga. Lagi-lagi na nasa Banchetto. Siguro, pupunta siguro ako nang kapag nilibre mo na ako. Texter 1172. Hello DJ, napapadaan ka din po ba sa night market ng Santiago City o ako lang tong nag-iisip na ikaw yung nakita ko nung isang gabi? Nung isang gabi, hindi naman kami nag-night market kagabi. Hindi din. Naano ka lang dun, kathang imahinasyon. Kathang isip. Ano lang yan, imahinasyon mo lang yan, delusional. Hindi po ako yun, baka ano, kamukha lang. Sabi ko nga, generic kasi masyado yung mukha ko. Marami tayong kamukha sa lansangan. Minsan nga, napagkakamalan na kung ako yung may hawak-hawak na styrocup, ganyan. di ba narinig din niya yung ano, sir, but wala kang live today? Nanonood ako ngayon sa GL Grandia, tamang change oil. Shout out to LJ. Wala akong live today kasi tawag na rito? Wala. Wala lang. Hindi pwede magpahinga din sa live, kaka-live natin. nakikinig yata sa atin ngayon si LJ sa mga sandaling ito. Yung iba parang doon na lang chine-check din yung attendance ko eh, kung ang tawag na rito. Kung pumasok ba ako. Mabuti yan, para walang panggulo sa TikTok ko, sabi. Ikaw ang nanggugulo sa TikTok ko, di ba? Ikaw itong pumapasok sa live eh. Sabi ko naman sa'yo kapatid, ibenta mo na ng 320 yung accent ang makuha na nung kaibigan natin. Huwag kang mag-alala, alagaan naman yan eh. Hindi naman yan buburugragin. Hindi yan kakawawain, hindi yan ibabuy and sell, personal ka. Sana ako nagpapa-change oil, LJ. Baka pwedeng sagutin mo na rin yung change oil na sasakyan ko. Uy, shoutout nga po pala kay Dr. Mark Bennett Ulip. Ang University Cultural Kinemesu. Nakalimutan ko yung designation ni Dr. Mark Bennett M.U. Basta ano ko yan, isa sa mga naging prof ko rin nun na dyan sa may ISU at Chagwin. Happy, happy birthday, Dr. Mark Bennett M. Ulip. Shoutout na rin natin yung mga nakasama natin kagabi, yung mga tumulong sa akin na magkumpuni ng aking sasakyan. Marami salamat sa ating mga kumpare, paring Romil Brian Ronquillo, kaya paring Jody Kawili. Kay Ayen, Ram Ayen Ronquillo. Tsaka kay paring Jericho Sargado, ayan. Shoutout natin yung mga tropa natin dyan. Mga malulupit sa DIY. Diba? Kasi kapag may sarili kang sasakyan, dapat medyo aware ka rin sa mga basic nung sasakyan mo. Yung kapag tumunog siya, alam mo kung ano yung may tinamaan, gano'n. Mahirap naman yung may sasakyan ka tas alam mo yun, sakay-sakay lang, drive-drive lang. Yung mga ganyan na yan, yung mga madaling maututuloy ng mga, alam mo yun, yung mga mapansamantalang talyer, mapansamantalang auto shop, diba? Saan ka nagpapa-change oil, paring LJ? Baka naman nakikinig, change oil or change all, sabi? Legit, diba? Kasi yung
na ano yung isa kong kaibigan, walang ganong alam sa akin. Tapos nagpagawa siya. Ayun nga daw, may isang auto shop na, di ba, may mga term na tinataga. Yan din. Hindi yung literal ah, yung ano lang. Parang overpricing, yung mga hindi naman kailangan palitan, pinapalitan. Kasi sabi, maaaring magkaganito, lumala, di ba? Ang promising pa naman magsalita. The same time, siyempre, ikaw na owner ng sasakyan, kakabahan ka. Pinapalitan tuloy, knowing na hindi pa naman pala. Kaya dapat, kapag car owner ka, at least laman lang, may alam ka ng bahagya sa sasakyan mo. Yung mga sa Amerika, meron yung pinaprank nila, bumili ka ng blinker fluid. May fluid ba? May fluid ba yung turn signal mo? Diba? Mapapaisip ka na lang din sa mga pinagsasabi talaga eh. Parang si Kakay itong nandito na naman. Ang laking tao pala nitong si Kakay. Ayan na. Ano yun nga natin to si Kakay? Baka pwedeng pabili ulit ng sopas. Ibabagsak natin to. Ibabagsak natin to si Kakay. Bye-bye. Anyway, feel free to send your messages at our text line 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Feel free to check me out on my official Facebook page. That's DJ Max. Mag-live ka, di ako natutuwa. Ayoko nga. Ano yung matukoy? Siyempre, puyat tayo. Yun nga, in overtime yung sasakyan. Napuyat nga ni. Medyo wala sa mood yung mata ko. Kaya ano, wag muna tayong mag-live. Mahirap na baka ma-bash tayo at ma-cancel na. Ba't ka ganyan yung mata ngayon ni DJ Max? Shoutout din po pala natin yung manakikinig ngayon sa atin dyan sa may public market ng Santiago City. Pati na rin po dyan sa may Alicia Isabella. Hello, hello, good morning! Hello DJ! Bakit hindi mo pa i-QOTD yung kung sino ang mas tama sa isang relasyon, kung babae ba o lalaki? Ano kasi pinag-iisipan ko pa? Tsaka ano, mahirap naman yung ano. Hindi ko pa na-i-post sa aking FB page para makakuha tayo ng mga opinion nila. Sumagot naman agad siya kasi para sa akin, mas tama lagi ang babae. Sabi nga nila, pag tama ang babae, may kapayapaan sa bahay. Legit din yan, di ba? Pag makikipagtalo ka pa dun sa asawa mo, wala na. Wala na kapayapaan ng bahay. Wala ka pang kapayapaan ng lalaki ka. Kaya mo na silang manalo. Yan ang tagumpay nila sa buhay. Yung manalo sila sa argumento. Kasi kapag hindi mo pinanalo yan sa argumento, tingnan mo. Araw-araw niyang isusumbat sa'yo yung pagkatama mo. O, di nawalan ka ng kapayapaan. Anong point nung nanalo ka nga sa argumento? Wala ka ng kapayapaan. DJ, ikaw yung nakita namin nung isang gabi sa night market. Hindi po ako yun. Hindi pa nga ako pumupunta ng night market. Bakit ba pinipili din yung nasa night market ako? Nasa loob ako ng damit ko, nandun lang ako sa bahay. Kung nakita niyo ako doon, di sana pinitsuran ninyo, sinend nyo sa FB page ko, di sinabi ko may doppelganger ako. Doppelganger, di ba? DJ, pag-greet po ng happy birthday kay Boss... Boss Mike Simplina. Uy, happy happy birthday po Boss Mike Simplina. Sana'y mabusog mo kami at mapadalhan mo rin naman ako ng pagkain dito, Boss Mike. Boss Mike, bahingin naman dyan ng pagkain, no? Parang naman happy happy lahat. Naway, malasing mo lahat ng mga taong nasa paligid mo. Pati na yan si Rembert, diba? Good morning DJ Max, RCF again. Hello po sa RCF, guys. Diyan po sa may lulutan, Ilagan City, Isabela. Baka naman po pahingin kami gasul. Paubos na yung gasul na.
Patuloy lamang po ang pagpapadala ng inyong mga mensahe sa ating text line 0935-810-8217. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Peebo Bryson with a song called If Ever You're In My Arms Again. Back-to-back with Chris Norman's No Arms Can Ever Hold You. Keep it right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

That was Always by Atlantic Star, still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio with yours truly, of course, mine's DJ Max. Nakakasama po ninyo habang ina-assess kung makulimlim ba talaga o aano. DJ, shoutout sa kapitbahay naming nagsunog sa bakuran habang naglalaba kami. Ang galing mo. Diba? Nakakabuisit yung ganyan eh. No? Yung katatapos mo maglaba or habang naglalaba ka, may nagsunog na kapitbahay mo. Nawala ng kwenta yung fab ko na ginamit mo niyan. No? At minsan na naging ano, eh, dahilan ng awayan ng magkapitbahay. Eh, syempre, for sure, ikaw naman dyan gaganti. Diba? Hintayin mong magsunog din siya bago ka ano. Ay, hintayin mong maglaba din siya bago ka magsunog. Yan yung ganti ng api, sabi nga nila. Ito naman sa mga kapitbahay dyan, di ba? Ano naman, konting pakiramdam. Makiramdam ka rin naman, hindi yung puro kapal na lang ng mukha, ganyan. Diba? Congratulations po kay Kara, Alena, Tumamaw, Asuncion. Nakakuha ng gold medal sa swimming competition last Saturday and Sunday sa Palarong Bayan ng Alicia. Pagbati po galing kay Kali and Kaden ng Taps Alicia. Thank you, DJ Max. Congratulations po sa mga atleta natin dyan sa Alicia, no? Na Hakot Award netong katatapos na Palarong Bayan. Special mention to Kara, Alena, Tumamaw, Asuncion na nakakuha ng gold sa swimming competition. Napaka-thoughtful naman nila Kali and Kaden sa pag-extend ng kanilang congratulatory message para kay Ate Kara. Si Lola, kamusta? Parang matagal-tagal nang hindi ko naramdaman si Lola. Diba? Si Lola na ano ba yun? Basta hindi ko pa sila nami-meet dyan sa Quezon eh. Magkakalapit na nga lang kami, hindi pa kami nagkikita. Makialmusal nga po ako one time dyan sa inyo bago ako tuluyang pumasok sa radyo. Shout out kay Kuya Marjun, kay Sir Marjun na ang ating pambansang foreman at pambansang chip engineer. Wala na, hindi na matago yung mukha ko rito eh. Nakikita na tuloy ako nila Sir Marjun dito sa labas. Shoutout na rin po natin yung mga masisipag nating construction worker dito po sa Taps Santiago na hinahabol ang ating deadline para mabigyan ng magandang pasilidad yung ating mga tapsians. Ano? Hello DJ Max! Ano daw to? Ah, okay. Nakaka-relate po ako doon sa kapitbahay na nagsusunog habang ikaw ay naglalaba. Nakakabwisit po talaga yung mga ganyan, DJ. Totoo, di ba? Alam na nga, lalo na yung mga ano, parang sinasadya, yung nakita na nga naglalaba ka, nagsasampay ka na't lahat-lahat. Tapos eh, biglang magsusunog ba naman? Kung di ba naman hampasin yan dapat ng batsa. Yung ano, yung medyo matigas-tigas na metal. O kaya kung hindi man, brushin mo, di ba? Yung scoba. Di ba? Kakabwisit yung ganyan. Naglalaba kay nagsunog. Tapos syempre sasabihin nung iba, di sana hindi ka muna naglaba, nakita mo naman nagsusunog ako. Ay, sorry ha, pero parang nakita mo na nakatatlong batch na ako ng labahin ko, tapos bigla kang nagsunog. Sana ikaw naman yung nag-adjust, hindi ba makapaghintay ng hapon yung ano mo, yung sunog mo? Ay, ala, dito pala yung ano, yung apat na tagapayo ng taps. Nakakatakot naman yung lakaran nila, parang ano. Parang akala mong mga men in black. Parang mga nakakatakot naman tong apat na si Ma'am Janine kasi nanggugulo din dito sa atin. Natakot naman tong apat na parang men in black, parang papatay ng ano. Parang papatay ng mga daga agad. Ay, diyan pala si Ma'am Jessa, yung ating butihing principal. Ma'am Jessa, wala po bang libreng sopas diyan? Ang inyong lingkod po ay hindi pa nag-aalmusal. Bato-bato sa langit, Ma'am Jessa, tamaan ka sana. Ayan, shoutout rin natin si Sir Gerald. Ganda-ganda nung pangalan, eh, oh, Sir Gerald. Six-footer ang height, eh. No? Nakalimutan ko, sir, yung mga pangalan nila, eh. O si Sir Marjun, oh, di ba? Ito yung pwedeng format talaga to, eh.
di ba, may mga radyo ba rin. Nakikita na po kasi ako dito sa booth. Di na ako makapagtago. Anyway, let's get back to the music mga kabati. I've got here a song from Kenny Rogers with a song called Through the Years. Back to back with David Pomeranz on this day. DJ, pa-shoutout po. Wait lang, bago tayo ano, bago tayo magbalik sa sa music. DJ, shoutout po kay Ate Vilma ng Antonino, Alicia, Isabella. DJ, ganda ng tawa mo. Pati ba naman yung tawa, may itsura. Diba? Meron kasi, sa bagay, meron kasi yung tawa na plastic, ano. Yung halatang hindi natural. Parang ito. Mas okay pa rin yung tawa ko, ano yung natural talaga. Ganda ng tawa. Nakita mo yung tawa ko. Parang di ko pa nakita in person yung tawa ko. Anyway, enjoy the songs. The songs, mga kabatid. I'll be back with more chikahan and more kulitan. Keep it right here at 107.1 and 107.9 Tabs Radio. Real Radio.

10:46 on the clock, and you've just heard the song from James Ingram with the song called There's No Easy Way Out. Still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real radio. With yours truly, of course, my name's DJ Max. Hello DJ, nakakaramdam na kami ng konting amboy na dito po sa may Benito Soliven, Isabela. Uy, meron na. Maambon-ambon na po dyan. At parang goods pa naman dito sa Santiago City. Medyo mahangin-hangin lang ng bahagya. Kasi alam ko, meron tayong tatlong sama ng panahon na binabantayan ng pag-asa. Eh ngayon nga possible pumasok ng tuluyan yung si Bagyong Sodel ba yun? Nakalimutan ko na naman. Yung super typhoon na yan. Pero hindi naman siya direktang makaka-apekto. Bagaman papalakasin niya ang pangalan na neto, ang habagat. Kaya magkakaroon pa rin naman nakanakang pag-ulan dito sa Luzon area. Hello DJ Max, good morning! Binabati ko po ang tatay ko Rolando at mami ko Badet na kumakain po ngayon ng kangkong with bagoong. Masarap to DJ, kain ka rin para healthy ka. Kayo na lang po para kayo ang healthy, huwag nyo na po ang idamay. Hindi nga po ako mahilig sa gulay. Ewan ko ba, ba't na akong pinanganak na hindi mahilig sa gulay? Gaya nga sabi ko na, no, ultimo yung mga gulay-gulay dun sa pansit canton. Talagang sinasala ko pa yun guys. Ganun ako kalala sa pagkain ng gulay. DJ Ate Vilma Roque at Perla Flores. O ngayon, anong gagawin natin sa kanila? Shoutout natin sila Ate Vilma Roque at Perla Flores. Pagbati mula kay Texter 0985. DJ, sana mapadaan ka din po dito sa Quirino Province. Malibre ka namin ng kape. Kape po sa 7-Eleven? Sabagay, hindi kasi ako mano, coffee guy. So, yun, chocolate dun sa 7-Eleven pwede na. Pero magkakape ako, chocolate na drink sa 7-Eleven. Diyan pa sa Quirino. Ay, hindi kaya parang luging-lugi ako dun sa part na yun. Di ba yung travel? Sa mahal ng petrolyo ngayon, parang mas gugustuhin mo na lang na dito-dito na lang. Pwedeng ipadala nyo na lang din po yan dito sa may Santiago City. Kung mas generous ko, padala nyo na lang mismo doon sa bahay sa Quezon San Isidro, di ba? Wala po ba tayong ayudan Jollibee dyan? Parang ang dami naka-Jollibee ngayon na nakikita. DJ, shoutout po kami dito sa may Tanggal Cordon, Isabela, na nakikinig sa'yo habang nagbabaniit. May mga nagaganyan pa rin pala. Parang akala ko puro di-electric na lahat eh. Yung alam mo yung pang electrocute ng mga eel na nangunguryente yung pala yung tawag na nangunguryente ng mga palaka ng mga isda ganyan. Kasi pag nagbabaniit ka mahaba-habang pasensya ang kailangan mo, so maghapon kayo dyan. Magandang umaga po ng Lunas, DJ Max. Babati po sa mag-ina ko Judy Ann Borja at Jaylene Borja, Nanay Arsenia Carion Borja mula kay Joselito Borja ng Mabini, Santiago City. Good morning, Sir Joselito Borja. Ang ating napakasugid na listener at napakasipag na empleyado ng Peso, Santiago City. DJ, go ka daw dito sa Alicia. Ilibre ka daw ni Jessica Gapusan ng Sisig Burger or Shawarma sa pwesto ni Sir Victor Sumawang. Pag ako napadaan talaga dyan sa may Alicia at napunta ako dyan, sinasabi ko sa iyo, Texter 0985. At wala yung sinasabi mong Sisig Burger na yan, ha? Minuminuto kitang ibabash dito sa programa ko. Ano yung apat na oras na ikaw lang ang topic ko, ano? Dahil sa sama ng loob ko, dahil wala yung Sisig Burger na sinasabi mo na ililibre ni Jessica Gapusan dyan sa pwesto ni Sir Victor Sumawang. Lahat na lang ng tao na-touch dyan eh, no? Hello DJ, pabati naman po kami dito sa Tumawini, Isabela, na nakikinig sa'yo dito po sa public market ng Tumawini. Bawa ka din po pala, marami kaming kakilala na bawa dito sa Tumawini. Yes po, taga dyan po kasi yung father ko talaga.
Usually, dumadaan nga kami dyan sa may Delfin Albano. From Malig to Delfin Albano to, yan, to Mawini. Gawa na nga mas mabilis yung daan. Di ba? Sobrang traffic kasi nung dalawang bayan dito na magkasunuran. Alicia, tsaka yung Kawayan. Eh, pag dito ka sa dumaan na Ramon, Navay, San Mateo, ganyan. Mabilis. Walang ganong traffic. Iba na lang kapag na-timingan mo yun sa, ano, sa Rojas. Anyway, patuloy lamang po ang pagpapadala ng inyong mga mensahe sa ating text line 0935-810-8217. Might wanna check me out as well. Follow, like, and share nyo na rin po ang aking official Facebook page. That's DJ Max. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Michael Martin Murphy with a song called Maybe This Time. Back-to-back with Celine Dion's All By Myself. Keep it right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

11:12 in the morning. Good morning, good morning, good morning! Kapiling pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. And of course, pananghalian na nga po mga kapatid! Happy, happy lunchtime po sa mga nananghalian na sa mga sandaling ito, sa mga wala naman pananghalian. Okay lang yan. Patuloy yung laban sa buhay, kapatid. Diba? DJ, pa-shoutout po kami dito sa Pato, Santiago City na kumakain na habang nagtratrabaho pa. Congratulations po sa inyo. Napakasisipag na empleyado ninyo, etong mga taong ito. Ito yung dapat yung mga inaalagaan, yung ano tawag dito, multitasking. Hello DJ Pogi from Mom Annalyn Centeno. Tagal-tagal mong nawala sa ere, madam. Saan ka nagpupunta, ha? Ayan, hello there Mama Annalyn Centeno. Sabi nga nila, no, yung mga ganyang empleyado, yan yung mga flexible, yung nahahasa yung skill nila sa multitasking. Ganon sila kalupit, guys. Kaya dapat, inaalagaan daw yung mga ganyang empleyado. Lalo na yung mga empleyadong ano, lagi na lang overtime, ganyan. Bukod sa nag-o-overtime, they go an extra mile, Tapos they give their best effort. Naging busy lang po, DJ, sabi ni Mama Annalyn. Oh, Mama Annalyn, nasa na yung pakain? Hindi mo pwedeng puro bati na lang, Mama Annalyn. DJ, shoutout po sa amin na mga kasama ko na nag-overtime kahapon, pero maaga pa rin pumasok ngayon. Linggo, nag-overtime kayo? Grabe naman ang sipag ninyo, guys. Baka kunin kayo ng empleyado na ano, palitan nyo may-ari. Palitan nyo na yung may-ari. Mas caring pa kayo. Huwag kayong titigil mag-overtime, ha? Bahala na yung mga kaibigan ninyong magkwento kung gano'ng kayo kasipag sa trabaho nung buhay pa kayo. Alimutan nyo ba na meron din kayong buhay outside your work? Diba? Kamusta ang pamilya nyo nung linggo, diba? Family day. Sunday is supposed to be family day. Pero kung yan yung ano ninyo, gusto nyong iwang legacy sa mundo, diba? Who am I to judge you guys? DJ, pabati po kami dito sa District 1. Ay, District Bernabe. District Bernabe, Quezon, San Isidro, Isabela na nakikinig po sa inyo. Saan po kayo sa District Bernabe? Taga Quezon din po ako eh. Diyan na po ako sa District Sales. Di ba magkakatabi na tayo? Pero di pa tayo nakikita-kita. Ang liit na nga lang ng mundo natin dyan, di pa tayo nakita-kita. Shoutout DJ sa amin ng kapatid ko na on the way po sa Divisoria from Etchage na nakikinig po dito sa e-bike. Sana mapansin tong message namin. It's me, Jessa, at kasama ko ang aking kapatid na si Jessie Lynn. Jessa and Jessie Lynn na nakikinig daw sa kanilang e-bike. Oy, ingat-ingat sa inyo, ha? At yung mga, ano eh, mga hari ng daan eh, itong mga naka-e-bike na to. May galit. Naka-e-bike nga rin kami. Na meron kasi yung iba ng kukulit na ewan ko ba para napaka-entitled sa daan. Pero hindi lang naman yung mga e-bike users, marami din naman dyan na iba, kahit nga mga four-wheel drivers, mga ganyan. At the same time yung mga single motor, ganyan, mga tricycle, diba? Talagang kapag kamote, wala sa sasakyan na minamaneho yan. Kasi meron rin naman yung mga naka-e-bike, naka-motor, mga naka-tricycle na marunong makiramdam sa sitwasyon ng daan. Pero meron yung iba, alam na nga lang nila na sila ang nagkukos ng traffic. Parang ang entitled ba? Parang akala mo nabili yung daan. Gusto ko ipamukha na may shared rights din ako dito sa daan na to. Hindi lang kayo. Parang ganun eh, no? Pakiramdam ka naman, may mga nagmamadali sa likod mo. Oh, ingat-ingat po sa inyo dyan, Ma'am Jessa and Ma'am Jessie Lynn na from Etchage, on the way daw dyan sa may Divisoria. Nasaan ay banda? Di ba kayo malubatan niya?
Eh, yung e-bike nyo pa yata, ang max speed niya ni 35 km/h, di ba? Okay lang pa kayo makarating. Sabagay, ganyan nga ang purpose niya, makatipid, di ba? Alam naman, nag-tricycle kayo, di sayang yung point ng nung e-bike niya. Hi! Di ba, may mga nanonood sa atin ng mga estudyante? DJ No Name kasi. Yan ang bagay mag-tandem. Si DJ No Name at saka si DJ Echo. Ito yung magka-vibe sa magka-vibe sa radyo. Kasi sabi ni DJ No Name, di ko afford yung talent fee niya. Pag nakatandem ko siya. Bahala na DJ No Name si Doc Mike na magbayad sa talent fee mo. May nagtatanong sa akin kahapon, isang araw. Pumasok din ako kahapon. Kung si DJ No Name daw ba, tsaka si Doc Mike ay iisang tao lang, hindi po. Magkaibang tao po yung dalawang iyon. Si Doc Mike ay isang academician, president and CEO ng TAP System. Diba, very edukadong tao. Very formal, straightforward, whatsoever, diba? Si DJ No Name, ay, si Ma'am Hena! Kadadaan na lang dito ni Ma'am Hena, nagugulat talaga ako. Ara, Ma'am Hena! Si Ma'am Hena Marie S. Galapon. Nasaan ang ating pagkain, Ma'am Hena? Ay, hindi ko lang. Nagsundo pala si Ma'am Hena ng kanyang mga chikiting. Nakaka-starstruck ang beauty ni Madam Hena. Oh, going back, diba, si DJ No Name ay yun. Ay, si DJ, ay si Doc Mike yun yun. Si DJ No Name naman po, siya ang paano eh, ang balahura sa radyo. Ayan yung ano eh, yung... Ano ba magandang term kay DJ No Name? Pero somewhat similar sila ni Doc Mike ha. Magkaboses kasi si Doc Mike at saka si DJ No Name. Pero if you were to ask me kung iisang tao lang yun, si DJ No Name at si Doc Mike, hindi po, magkaibang tao po yun. Di ba si Doc Mike, very supportive yan sa mga atleta natin kahapon na namigay ng mga pagkain. Si DJ No Name naman that time, Emiya. Wala si DJ No Name noong mga panahon na yun. Missing in action siya. Ba dapat ilipat ni Doc Mike si DJ No Name ng panggabi? Para lahat nung mga inaantok sa daan ni Maggie Sing, di ba? Pwede pa rin po kayong humabol ng inyong mga mensahe sa ating text line 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. For the meantime, let's get back to the music. I got here a song from Pitbull featuring Chris Brown with a song called International Love. Back to back with Sean Kingston's Fire Burning. Wait lang, may habol lang tayong message. DJ pa shout out kay Josel Padolina ng Alicia Isabella. Big shout out to Josel Padolina ng Alicia Isabella. Pagbati mula kay Texter 0985. For the meantime, let's get back to the music, mga kapatid. Keep right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. With yours truly, of course. Mine's DJ Max.

Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa tax ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS. Patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS 10.

0: Hi, good morning, good morning, good morning. 11:41 on the clock, mga classmates. And welcome back to me, welcome back to you as well. Kasama niyo ba rin po, DJ Max? Siyempre, may kasama po tayo, guys.
1: Yes.
0: Ito na nga yung sinasabi natin na may makakasama na po tayo. Sa wakas, hindi na ako nag-iisa sa mundo.
1: Grabe naman. Naka-on na ba yung mic ko? Wala
0: yes
1: ka siya po. Monitor eh.
0: Naka-on
1: so,
0: na po.
1: Bye! Maganda hapon pa sa inyo mga, ano ba tawag, endearment sa mga listeners nito?
0: Classmates ang nga tawag
1: na DJ. Uy, mga classmates! May klase kayo? May Gcash ba kayo dyan? Hindi pa lang sisimulan ng buburaot na yan, no? So, magandang tanghali po sa ating mga classmates na nakikinig sa mga pagkakataong ito. Kamusta naman po ang inyong mga classes? Kamusta yung inyong mga crushes? Di ba ganun yun? Di ba pag nagsisimula, di ba yung school, most of the time, parang yun yung unang nade-develop, yung magkakaroon ka ng...
0: Feeling ko pinagdaanan mo talaga yan.
1: Oy, lahat tayo, DJ Max.
0: Ay, hindi.
1: Ano,
0: hindi ko pinagdaanan
1: ay,
0: yan.
1: Ay, ganun ba? Oh. So, ibang generations na kasi kayo.
0: Kayo kasi, oh. Ano, Jurassic kayo.
1: Grabe yung Jurassic, hindi. Sa Filipiniana era kami.
0: Ay, Filipiniana
1: era. Filipiniana era na kami. Ay, mga himagsikan.
0: Kayo pala yung mga pumupunit ng sedula noon.
1: Oo. Tapos biglang tumaas yung sedula, hindi na namin pinunit. Nagmahal siya.
0: Nagmahal ang sedula. Kaya naman pala yung iba, yun yung mga traidor sa Pilipinas sa sinasabi.
1: Oo. Yun yung mga sinasabi nilang traidor sa sariling bayan.
0: Ano bayan? So sa mga hindi nag-ano, mga kakatune in lang sa ating programa or ngayon lang napakinggan. Actually, na-miss ko ang boses ng taong Erin.
1: Hindi ko na-miss yung boss ko. Hindi ko kasi marinig. Walang monitor.
0: Sa mga nakakakilala sa... Ay, oo pala. No,
1: okay lang.
0: Bigyan na nga natin ito ng headphones. Mag-request tayo kay DJ No Name. Uy! Shoutout mo si DJ No Name.
1: Or shoutout po kay DJ No Name. Kung nakikinig man po ngayon, may Gcash po ba kayo daw? Hindi, joke lang po.
0: Magkaiba yun si Doc at saka si DJ No Name.
1: Oh, okay. Shoutout nga po pala kay DJ No Name. Kung wala po kayong Gcash, pay Maya na lang. Joke lang po ulit yun.
0: Mamaya mag-message si DJ Nooni. Asan na yan?
1: Pag nag-message, ibigay mo yung ano ko, yung PayMy account.
0: Okay, yung QR na pala.
1: Debiro lang po ha. Ang atin naman po ano, is babatiin lang natin yung mga kasalukuyang nananghalian sa mga pagkakataon. Mm-hmm. Ito, ayan, yung mga nagluluto pa lang kasi kauuwi galing trabaho. No one's gonna prepare for their lunch.
0: Bakit diba? Biglang nag-English?
1: You don't need to. Hindi naman. Na ano lang, alam mo yun, para syempre yung mga foreigners nating listeners, they could understand.
0: So para sa mga nakikinig na mga classmates natin, DJ, baka pwede magpakilala naman kung sino ang kasama kong
1: ngayon. Ngayon po pala mga classmates, ako nga po pala. Okay, ang inyong Echoserong DJ. My name is DJ Echo.
0: Ayun.
1: Ako po si DJ Echo. Hindi ko po alam kung kailan tayo magkikita. Pero sana pag nagkita-kita po tayo, eh, buhay pa po tayo.
0: Bakit mo naman agad tinanggalan ng karapatang mabuhay?
1: Meron yung buhay, tapos meron yung buhay na buhay.
0: Ah, okay.
1: Yung buhay kasi existing ka lang, ganun. Tapos yung buhay na buhay, you're living your life to the fullest. Diba? Mas maganda magkita-kita tayo ng buhay na buhay.
0: Sabagay yung iba, ano eh, yan yung mga walang ambag sa lipunan, yan ba yung tinatawag natin na ganun?
1: Oo, yung mga existing lang sila, dyan lang sila, existing lang sila for a certain purpose mo. Tayo kasi marami tayong purposes.
0: Wow! Ano purposes? Mga purposes mo?
1: Pa-plural.
0: Sobra naman ang pluralism na yan. Anyway, kailan ka ba namin na mapapakinggan, DJ Echo?
1: Hindi ko pa alam, DJ Max, pero abangan natin sa mga susunod na kabanata. Ayan, yung mga announcement kailan.
0: Talagang very Filipinian.
1: The last time kasi nag-announce ako, hindi natuloy. Huwag na tayo mag-announce muna.
0: Confirm ka naman.
1: Maybe next week. Or maybe next month.
0: Oh.
1: Maybe next year. Or maybe never.
0: Pinatagal hanggang sa nawala na ng tuluyan.
1: Hanggang sa hindi na rin tumunde. Hindi, malalaman nyo po mga kaibigan, mga classmates, ano.
0: Mm-hmm.
1: So, abang-abang na lang po kayo. So, dapat 24/7 kayong nakatutok sa TAPS Radio.
0: Since 24/7 din mismo ang ano, programming natin.
1: Yes, 24/7 naman po ang aming airing ng ating mga iba't ibang programa dito sa TAPS Radio. So, may ina mag 24/7 din po kayo.
0: Oh, grabe naman. Walang tulugan naman pala ang pakikinig.
1: Oh, sure. Sabi nga ng River Maya, adik kayo.
0: Oh. River Maya ba yun?
1: River Maya yun, nung kasama pa si Bamboo.
0: Okay.
1: Si Bamboo ang main vocalist ng River Maya. So, nung nag-away-away sila, kasi nag-away sila dahil sa Yum Burger. Oo.
0: Kasi nga,
1: kasi nagagawal sila sa Yum Burger. Isa na lang kasi naiwan na Yum Burger. So, ganon. So, na, isa na lang naiwan, yung isa gusto sa kanya. Yung isa gusto sa kanya naman.
0: Yan ang kinatampo.
1: Buti nga wala ako doon. Favorite ko din yung hamburger. Nag-away-away sana kaming tatlo.
0: Kasi sa mga so, di nakakaalam, si DJ Echo po ay...
1: Tao. No. Uy, huwag ka na muna nag-announce ang ganyan.
0: Huwag pala. Okay, sorry, oh, sorry,
1: saka
0: sorry.
1: Na, saka na kapag maputi na ang uwak.
0: Uy, may pumuting uwak ha?
1: Ay, meron. Oo, wala yung mga albinoism.
0: Ay, sabi, may ano, nagsabi sa ating FB page. Ano sabi? Mas cute boses ni DJ Max. Charot, siya baka palit.
1: Grabe naman yes, si Ma'am Annalyn. Ma'am Annalyn Santeno, pag may guest, may kapalit na po. Hindi ba pwedeng katulong?
0: Yeah, katulong po.
1: Katandem si ganun, kasama sa ano.
0: Pero parang ganun na din po. Hi, DJ Echo na din. Sabi,
1: ay, hello po. Shout out kay Hena.
0: Ma'am Hena.
1: Oh, hindi ang apelyado ba ni Ma'am Hena ay Tattoo? Hena Tattoo?
0: Yun nga sabi ko rin before. si Ma'am Hena kasi, at may ano to, at parent dito sa Taps.
1: Ay, sa mga, yes, ano, sa mga classmate nating yes, parents mga classmates dito. Yes, hello po Ma'am Hena. May Gcash po ba kayo? 0955.
0: Ay, wag ganyan. Siniseryoso ni Ma'am Hena.
1: Ay, wag. Mami, wag po. Joke lang po yun.
0: Kasi ito last time na biniro ko, siya talaga nagpadala ng pagkain dito.
1: Ay, talaga ba? Mahirap palang binibiro si Ma'am Hena.
0: Actually, nandito siya kanina kumaway.
1: Uy, si Ma'am Hena.
0: Nakaka-starstruck ang beauty na ito.
1: Wow. Siguro si Ma'am Hena nung dalaga ay ano?
0: Hawig ni Ma'am ano? Kailan mo si Nabiha?
1: Nabiha?
0: Nabiha kasi. Yung mutsa.
1: Ah, oo, si Nabiha.
0: Kamukhang-kamukha ni Ma'am Hena.
1: Oo, oh, ganun ba talaga?
0: Oo, oh, pero yung hininahan na version lang.
1: May tattoo.
0: Oo, oh, may tattoo doon si Ma'am Hena, DJ Ed.
1: Anyway, happy lunchtime po kay Ma'am Hena.
0: Yeah, Ma'am Hena, padala ka naman. Dalawa po kami dito.
1: Ayun, binibiro mo na naman si Ma'am oh, Hena. Mami, magpadala yun lang kami.
0: Lalo't yung anak niya, eh, maghapon na nandito. So,
1: ay, oo nga. Kami na pong bahala sa mga students. Yeah. Kami na pong bahala mangulekta sa mga bahay. Ay, hindi pala. Biro lang po yun. Hindi, makakulekta ng mga ano papers nila. Yeah, sasabit natin sa mga ano, teachers.
0: Tayong second guard. Ay, hindi, third. Kasi ang third, second yung ano, mga teacher.
1: Teachers. Oh. Hindi, fourth tayo. Fourth si guard.
0: Oh, okay.
1: So, siyempre, fifth na tayo. Fifth generation guardians.
0: Pababa tayo ng pababa sa ano? Sa generation na to.
1: At least tayo yung backbone. Back up tayo kami.
0: Liban sa backbone, mas mababa pa sa backbone.
1: Backflip.
0: Nagpa-flip na lang pala tayo.
1: Backflip ka tapos bigla hindi kamali ka ng ano ng lapag ganun.
0: So pwede rin pala si DJ Echo na maging teacher natin dito.
1: Hindi niyo natatanong.
0: Oh, ano yang ano?
1: Huwag niyo nang tanungin.
0: Sa bagay, huwag na rin natin tanungin.
1: Pag na alam mo, hindi ko interesting.
0: Ano sabi? Shout, hindi kita narinig kanina pero alam ko kamo si Ma'am Hena. Hi DJ Echo na din. Nakikinig
1: na
0: siya.
1: Po Ma'am Hena. Salamat po sa inyong pakikinig naman Ma'am Hena. Asan po ba kayo? Binay? Hindi ko po kayo makita dito sa school.
0: Siyempre, umuwi na.
1: Ah, umuwi na po.
0: Sinundo yung isa niyang anak.
1: Ayun. Tatlo kasi ang anak niya rito. Meron ba siya pang afternoon shift na ano?
0: Afternoon
1: class rather. Shift pala sa trabaho pala yun.
0: Nagtatrabaho naman
1: pala. Sorry na po. Oh, school nga pala.
0: Oo.
1: Okay. Afternoon meron. Classes, ano, meron.
0: Meron siyang
1: so,
0: anak na.
1: So hopefully
0: ano,
1: makita natin maya-maya si Ma'am Hena.
0: Pero mukhang hindi siya magpapakita sa atin. So sobrang pag-aburaut nating dalawa na to. Nagsama pa tayo lalo.
1: Nako, dalawa na yung ano yung
0: burauts. Kaya naman ni Ma'am Hena, dalawa na naman ang bibigyan ko ng pagkain.
1: Oo nga, double.
0: Lalo teto si Ma'am Hena, mahilig mag-pickleball. Ikaw ba DJ, mahilig ka rin?
1: Favorite ko yun. Masarap siyang lagay sa burger, yung pickle.
0: Iba naman pagkain yun.
1: So, yung bago na ano ngayon, yung bagong kinagigiliwan na sport, yung pickle. It's good.
0: Na-try mo?
1: Never. tsaka ano, parang I'm not into it. Hindi ko siya, basta,
0: it's not your thing.
1: It's not my thing.
0: Oh. Diba?
1: So, nothing.
0: Since it's not your thing, so nothing. Okay.
1: Yes, nothing is impossible.
0: Shout out rin natin kanina, nakikinig sa atin yung mga teachers ng Rizal National High School.
1: Oy, shout out po ako sa inyo diyan sa Rizal National
0: High School. Oh, may lido makinig yung nasa canteen nila eh.
1: Oy, shout out po sa napakagandang nasa canteen. Sinisipot na ako, bilis ang transition ng buhay ko. Kanina okay pa ako eh.
0: Kasama natin doon yung ano, ay kasama nila yung isa nating kasamahan before, si DJ Cuber.
1: Uy, shout out kay DJ Cuber, o, diba? Meron, o, diba? Nag-record ako, draft muna natin. Sorry po, ha?
0: Huwag mo na i-draft, i-post na yan.
1: Hindi, mamaya, i-edit ko pala. Lagyan ko pa siya ng captions.
0: Yung lalagyan pa ng mga sticker na butterfly, ganyan.
1: With DJ Max ka.
0: Huwag mo na akong i-mention. Ano lang ako rito, pasali.
1: Ayaw mo ba?
0: Oo, ikaw kasi ang
1: highlight. With DJ Cuber.
0: Bakit? Magkasama si DJ Cuber sa
1: raw? Kasama ayaw mo. Iba na lang. Diba? Shoutout po sa mga friends natin dyan sa Greenland Homes Subdivision na na-divide. Kasi nga division. Na-divide-divide sila.
0: Akala ko may hidwa.
1: Hindi. Na-divide-divide yung mga lotto.
0: Ah, okay. Akala ko... Hindi ko hinaya yung nag-uulat. Ang iniisip ko, may awayan na naganap pala sa Greenland.
1: Hindi, syempre, kung hindi yung subdivision at hindi dinivide, edi isang bahay silang lahat.
0: Sa bagay.
1: PBB.
0: May kanya-kanyang buhay naman pala rin kasi doon. Kaya pala.
1: Tapos pag may problema, magpapa-announce lang si Big Brother Marites. Marites sa confession room.
0: Oh, and napunta doon sa poolside. Yung may lumot-lumot na.
1: Grabe. Pero nakakamiss din ano. Nakakamiss pala mag-on-air.
0: Diba? Ilang, diba, 72 years ka nawala.
1: Hindi. Mag-turning 74.
0: Oo, turning 74.
1: Sabi nga sa'yo, yung mga himagsikan na yun at before, naabutan pa namin. Kami yung tagahasa nung bulok. Bata pa kami yun. Kami nagahasa. Kami yung nagahasa nung mga bulok.
0: Mga ilang taon kayo noon na nagahasa?
1: Like 3 months. Maaga kasi talaga kaming namulat sa pagbabatak ng katawan.
0: Ikaw pala si Lamang.
1: O ako si Lamog. Nalamog na yung
0: kung, utak. Kung hindi nyo na itatanong, huwag nyo na rin tanungin. Si DJ yes. Ego po ay isang maskuladong tao.
1: Grabe naman yung DJ Max. Kasi naman yung pakilala mo sa akin. I'm sorry, I'm
0: sorry. May abs to sa mukha eh. DJ Ego, guys.
1: Oy, hindi to chicks to.
0: Ay, chicks ba yan?
1: Abali, anim. Chicks pairs din siya.
0: Chicks pair pala, chicks pair. Kaya
1: six pairs din yung aking cheekbones.
0: So, anyway, soon makakasama natin, guys, si DJ Ego.
1: Hopefully. Hopefully ito ay hindi masalanta.
0: Masalanta.
1: Baka salantahin na
0: po. Hinihintay ko yung message ni ni Doc Mike, yan tagal eh. Ilang taon na si DJ Echo, sabi ni Ma'am Annalyn.
1: Or tsaka shout out din kay Ma'am Hazel, nakikinig yata siya.
0: Hindi, sinisingil ko siya.
1: Ay! Hindi ba bawal yun on air?
0: Hindi naman.
1: Nasa huli talaga ang pagsisingil.
0: Sinisingil ko siya sa utang niya. Ano pa ba? May lending kami. Kaya sabi ko, isend dyan na sa QR ko. Ang tagal eh. Asa na ba ang kanyang reply?
1: Ayan. Parang ang harsh mo naman.
0: Wait lang, may nag-chat na isa.
1: Shout out naman daw DJ Max. Ayan, hindi kita marinig kanina pero alam ko kanina.
0: Si Ma'am Hena yan, eto na tayo. Pa-shout out
1: hindi pa ako naka-move on. Nasa 1904 pa lang pala ako.
0: Kaya nga, ano sabi katatapos oil change at brake clean, pa-shout out daw.
1: Pag mga mayayaman talaga pag mga ganyan yung mga my day nila, yung mga notes nila. Just done. Oil changing with the car. Diba, mga ganun. Tayo mga mahihirap. Haish, ang init.
0: Ang gagal. Mga hampas lupa, ganun.
1: Doon mo makikita talaga yung status ng tao. Sa may day niya, sa notes niya, ganun.
0: Sa problema niya sa buhay.
1: Sa mga problema niya, kung ano yung idadaing niya doon sa notes niya. Doon mo makikita yung difference nung mga status ng iba't ibang
0: tao. Ikaw ba, ano bang problema?
1: Mostly ang mga nag-invite ako ng customer sa tinututugan naming bar. Kasi syempre, yun naman yung gagawin ko sa araw na yun.
0: Ako kasi nag-dunod
1: sa
0: ako.
1: Sa Wednesday, nasa Galax One Hype Club kami. Together with our group. Pwede naman, basta dalawin mo ako doon.
0: Hindi tayo papayagan ng asawa ko.
1: Yun lang. Isama mo na yung mga bata. Doon mo patulugin sa second floor.
0: Nag-bar yung mga bata.
1: Punta tayo ng Jollibee. Eka din nila sa Galaxy.
0: Yan ba yung sa ano?
1: Sa Dubinan lang to. Tapat ng Quasay Forum.
0: Doon kasi
1: yung mga group namin na... Yung group ng... Yung boy band group namin. Doon kami nagpe-perform every Wednesday.
0: See? Yes. Kaya.
1: So sa mga hindi po nakakaalam. Singer din po ako.
0: Ilang taon ka na?
1: Mga 53. hindi pa. Basta ano pa ako. Basta 30 plus na ako.
0: 30 plus? Ito yung mga estudyante namin.
1: Sila ba yun? Sila yung nagsample. Sino yung pinagsample ko dyan?
0: Ito yung pinagsample. Tsaka ito daw. Itong nakasalamin na to. Balahura din yung mga yun. Sige, barilin mo dali.
1: po sa inyong lahat.
0: Ayan, anyway, marami salamat sa mga nakasama. Na-overtime tayo, DJ.
1: Yay. Oo nga, labas kasalanan mo to. DJ No Name.
0: Kaya nga. Anyway, we've got here a song from Nick Jonas with the song called Jealous.
1: Jealous, para sa mga seloso.
0: Yeah.
1: Alam mo yun, hindi naman kayo nagsiselos ka. What do you mean?
0: Naramdaman mo yan?
1: Hindi, alam ko maraming ganyan eh, di ba? Mm-hmm. Para sa mga taong seloso pero wala sa lugar, di ba? Yeah. Wala kaming yelo. Hindi pa matigas.
0: Bakit naman nag-bait na tayo ng yelo na di oras?
1: Hindi, may kumakatok kasing student dun sa Mirror Mirror.
0: Ayan, pasok na lang kayo dito para mamit niyo si DJ Echo.
1: Shout out to all of you guys. Ayan. Sige, play na natin to bago patuluyan tayong makaltasan ng square.
0: Anyway, keep it right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio.
1: Real Radio!

0: Good news! Ngayong 2025, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Congratulations, TAPS Ilagan!
1: Hey!

0: Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na. Enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested. TAPS delivers high quality standard education. Quali TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.
1: Hey!

0: Sir, sa TAPS pala nag-aaral mga anak mo ah. Ayos ah.
1: Oo, pati anak ni attorney sa TAPS din.
2: Mga anak din ni Dr. De La Cruz. Doon din.
0: Aba, edi sikat na sikat mga anak niyo doon. Anak ba naman ng attorney, doctor, at opisyalis ng bayan ng mga daddies?
1: Hindi pare, sa TAPS, pantay-pantay ang pagtrato ng mga teachers at mga administrators sa mga estudyante nila. Maski sino pa ang mga magulang nito.
2: Tama ka dyan, boss. At yung ibang bata, maski hindi kilala ang mga magulang, mga ordinaryong magulang, inaasikaso pa rin nila ng pantay-pantay.
1: Sablay ka doon pare, kung papansin ka na naghahanap ka ng special na treatment, kainisan ka lamang nila. Sa gate nga eh, may nakalagay na, before you enter the campus, kindly leave your rank or economic status in this can because every parent must be equally treated as parent inside the campus.
0: Sa bagay, mahirap din kung feeling ng mga anak niyo nakasandal sila sa pader. Baka mas lalong hindi sila mag-aral o matuto. Ayos yan, pre. Tama lang.

0: Alam nyo ba na maliban sa magagandang facilities, latest technology at kasikatan na tinatamasa ng Tops ngayon, ang isa sa pinakamagandang meron sa Tops ay ang mga magagaling, masisipag at mababait na guro. Mga guro na punong-puno ng pagmamahal at malasakit sa kanilang mga estudyante. Yan ang hindi kayang tumbasan ng iba. Tops teachers are dedicated and determined to give the best to every Topsian.
1: Oh, Dok, bakit itak at martilyo ang gagamitin mo? Kaya ako nga dinala sa ospital eh, kasi takot sa pukpok. Tapos dito, pukpok din pala. E di sa baryo na lang sana, libre pa.
2: Eh, paano? Naputol ang gunting ko eh. Ang kunat na kasi. Di bale, ang dami ko nang natuli ng pukpok bago pa ako naging doktor. Sige, tawagin mo na asawa mo.
3: Ang gawitan, bakit?
1: Eh, yun lang.

0: Alam nyo ba sa TAPS, hindi nagpapakopya ng kung ano-ano ang mga guro. Pagpasok ng guro sa silid-aralan, gamit ang makabagong pamamaraan sa pagtuturo at gamit ang makabagong teknolohiya, mag-uumpisa kaagad ang pagtuturo at hindi inuubos ang oras sa pamamagitan ng pagpapagawa ng walang kabuluhan. Lahat ng ginagawa ay naaayon sa pinag-aaralan at walang guro ang sinasayang ang oras. Mula unang araw hanggang matapos ang academic year, yan ang TAPS and no other school does it better.
1: Nay, hingi po sana ako ng 500.
2: Ano? 400? Ang laki namang 300 na hinihingi mo sa 200? Akala mo ba madaling maghanap ng 100? 50 nga hirap ko nang kitain? 20 pa kaya? Swerte ko nga may G's pa ako. O ito, 5 piso.
1: Tindi mo, Nay. Akin na yan. Baka maging piso pa yan. Kaloka.
2: Ah eh, yun lang.

0: Alam nyo ba na ang TOPS ay para sa lahat? Para sa lahat ng gustong matuto at para sa mga gustong magkaroon ng mas malinaw at mas siguradong magandang kinabukasan. Ibigay ang pinakamagandang regalo sa inyong mga anak. Pag-aralin sa TOPS sa susunod na school year. Subukan nyo at nang mapatunayan.
1: Sino sa inyo nakakita sa aksidente?
2: Ako po, sir!
1: Eh, nakuha mo ba yung plate number ng sasakyan?
2: Eh, hindi po, sir. Nakatornilyo po kasi.
1: Ah, eh, yun lang.
3: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TOPS Radio.

0: po.
1: Pilingera, uutusan lang kita. Baklang to.
0: Si Bubong naman, nagsasuggest lang eh.
1: Ah eh, yun lang.

Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS, patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS.

0: Alam mo, mahal, lahat ng gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Ulitin ko, ha? Lahat ng gusto mo, ibibigay ko.
1: Talaga? Ang sweet mo naman.
0: Oo naman. Gusto mo ba mag-travel tayo around the world? Bili ng mga damit, shopping, bibili tayo ng kahit anong gusto mo.
1: Ganyan mo ba talaga ako kamahal? Ayeye! Salamat! Pero doon muna tayo sa simpleng gusto ko.
0: Ano yun, mahal?
1: Bigay mo muna sa akin yung username at password ng Facebook mo.
0: Ah, yun lang! Busit na to!

0: News! Ngayong 2025, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Congratulations, Taps Ilagan!
1: Ang sarap ng pakiramdam. Nakaka-excite yung third period namin sa school.
2: Anong subject ba yun?
1: PE. Playing hula hoop.
2: Yun lang.

0: Alam mo ba na sadyang mahigpit sa TOPS? Mula sa guro hanggang sa mga namumuno rito, ito ay dahil sa isang adhikain. Ang adhikain na ibigay ang mas mataas na estandarte na edukasyon, maayos at maaliwalas na campus, at upang panatiling ligtas ang mga estudyante sa anumang oras. Kung kaya't, suportahan ang TOPS sa pagbibigay nito ng edukasyon na higit pa sa pagiging high-tech school nito. TOPS. No other school does it better.
1: Ano pre, hanggang ngayon, single ka pa rin? Ang lungkot naman ng buhay mo?
2: O bakit? Lahat ba ng taken, masaya? Lahat ba ng married, tahimik? Lahat ba ng may girlfriend at boyfriend nag-enjoy? Lahat ba ng may kadate, naka-smile?
1: Ah eh, yun lang.
3: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TOPS Radio.

0: Hello po, ako po si Teacher Jez, Filipino teacher sa TAPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara, maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral.
1: Hey!

Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!

0: Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na. Enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested, TAPS delivers high-quality standard education. Quali TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.
1: Hey!

0: Mare, pumasok ba yung anak mo sa school?
1: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
0: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
1: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata. Kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganon din kapag lumabas ang bata mula sa campus, makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
0: Ang galing naman. Sana pala, dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High Tech Facilities.

Sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang pundasyon sa basic education ng inyong mga anak, mapag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga TAPSians at galak ng mga magulang sa magandang nagawa ng TAPS sa kanilang mga anak. Tuloy lang TAPSians, balang araw mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyong malaman kung ano pa ang kayang gawin ng TAPS para sa inyong mga anak, bumisita sa kahit anong TAPS campus na malapit sa inyong lugar.

Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang Tabs Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang Tabs Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang Tabs Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang Tabs Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela.

0: La Division. Pumangalawa rin ang Taps Rojas sa Taps Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, Taps Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa! Ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang Taps Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusat ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa Taps Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang Taps Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang Taps Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng Taps Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat, mga Tapsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat.
1: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on Tops Radio.

0: Wala naman dito yung mom mo. Laging nasa office.
1: Hindi po tama itong ginagawa natin.
0: Baka naman sinabi mo na sa kanya.
1: Ay, hindi po.
0: Wes, don't worry. O sige, ayusan mo na ako ulit at make-upan. Gusto ko, katulad kahapon. Girl na girl.
2: Ay,
0: pak!
1: Yun lang.

0: Konting impormasyon, classmate. Alam niyo bang diskarte ng TOPS Management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming President at CEO, dapat mas malayong magaling ang aming ginagawa sa TOPS. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa TOPS na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na estandarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya. Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo! Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now.
1: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TOPS Radio.

0: mo ba ang sadyang mahigpit sa Tops? Mula sa guro hanggang sa mga namumuno rito, ito ay dahil sa isang adhikain. Ang adhikain na ibigay ang mas mataas na estandarte na edukasyon, maayos at maaliwalas na campus. At upang panatiling ligtas ang mga estudyante sa anumang oras. Kung kaya't, suportahan ang TAPS sa pagbibigay nito ng edukasyon na higit pa sa pagiging high-tech school nito. TAPS. No other school does it better.
1: Pare, may bagong driver na kami. Batang-bata. Nag-umpisa na nga siya eh. Si Mrs. ang nag-hire.
2: Magkano sahod niya buwan-buwan?
1: Ngayon daw. Sabi ng Mrs. ko, 10,000 daw muna. Kung magkakaroon na kami ng sasakyan, 20,000 na daw sabi ng Mrs. ko. Pero baka 2 years pa yun.
2: Eh, yun lang.

0: Samat.
1: Ah, ma'am, pagpakamatay na po. Ang dami kasi niyang problema eh.
0: Yun lang.

0: Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!
1: Gabi ka na, ha?
2: Pasensya na, love. Nag-aya kasi mga ka-office mates ko. Nag-inuman lang.
1: Ay, pastilan ginoo ka? Giatay, oy. Lasing ka, no?
2: Hindi, no.
1: Naunsa ka naman, oy. Anong hindi? Wala ka naman trabaho? Paano ka magkaroon ng office mates?
2: Ay, yun lang.

0: ang TOPS ang may campus sa Alicia, Ilagan City, Rojas Isabela, Santiago City, Cagayan City, at sa Solano Nueva Vizcaya.
1: Pare, alam mo, ako lang ang nakasagot sa tanong ng guro namin kanina.
2: Oh, talaga? Very good, pare. Eh, ano bang tanong sa'yo?
1: Sinong walang assignment?
2: Ay, yun lang.